parlok nak sngap da ka tu ga jingrai nei kong lari hun maulong bat ka kan hun ka jingrai ka bil ai kreng ri khasi ni la poisha ka bakut jong ka ni ka program kisur i ri ka ni ka lawan spina ka akashwani shlong sngoba apan sngapat mitai ka program tip phia tip mu ha ka pinse sngoya ka jingkren nei ba kw nongrum

ke jing plo ding min nin ke jan mir lakno la rakhi buram me thomas d min nin ke sngi me khalia ban kan mau ye ke jing no asan yang ka barat ba jung reverend thomas jones ubla ai ki dak tho ka si ki khubor ki babnia u mentri ramba ke jela konat ki sang mau la penchlur ban penan kam de ki kali electronic bat ula ai sakhi ba u mat hi daladi ye ke jing bha ba ke jing jem dot jong ki di ki jat kali habakren halor ki jimentoy na ki kali electronic u sangma u ong ba u lapnan kam da ki bakum ki di ki kali shlong bar u shem ba ki long shisha ki ba byang bha ban let ban wan hasor man lakasngi ha ka bi di ba ki jing smok kya jing mut ba hap ban charge da ka boarding electric u ong ba la ban le ek ni da ka baksuk ha ying na jong ko ma ju charge ya ki mobile phone u mentri rang ba u ong ba tang shi sien charge kala byang na kam ta jung u ban piran kam ha ka lek ka wan baro shi sngi ha sor she long u la ban dap shu shu da ka ba ong ba ki kali electronic ki long ki ba jem door bat ki ba la na ka jing pen ja khlia mar riang ka sanu ki bre ki ba kham buon ki dei ki samla puli ki ba ha pareng karta khan ri ho do arp san snem ki la do e la ka jong ka jing im na mar ka jing pro ding min nen ka jan met ha ka than aliganj jong ka lucknow ha uttar pradesh kate ga jing plo ding la ja ha ka wake animation coaching center ka baran halor jong ka wake dukan ye hendre mut ki samla puli ki bala man sao la pankit sha ke gmc lucknow banyo jing sumar ki ba bon ki ba yap ki dei na mar ga jing yap op ha ka ding bat ka trem ki pulit pulit ding ba ki bor punya district ki la let mar mar sha ka te ga jaka ban prashang pelat ye ki ba sakut ha ka te ga yeng haga jing kren bi no pathai ko bor usumbot mantri ramba jang ka uttar pradesh u brijesh pathak u ong ba an sapalong ya ka jing tokit bnya halor ka te ke jing plo ding ya ka ba anyalam da u dgp but additional chief secretary ka jilla na kalyang jo mantri ramba yogi adityanath u la ong ba an ampala jam ya ki to ki ba dei ban bakli ya ka te ke jing ja ka ba sosi Meghalaya Early Childhood Development ECD Mission kalayo apdyang ya ka Gold Scotch Award ha ka Top Early Childhood Development ha ka Dorbar ka Bashis Pa Pra jung ka Scotch Public Policy Forum na ka Banta ka Viksit Bharat ya ka Bala Pelong ha New Delhi Meghalaya kalayo ya ka Jing Shai Tho ha ka Jing Prashang Trekam jung ka Bantai ka Jing Em Juki Khna Lingba ki Program ki Bapher Bapher Meghalaya kala rung kateng ringkat bar katu kene tili ki bai par ki jela ha ka jing sha bishar banya ha lor ki project trekam jongka ha ka ni ka liang bar kila dandu ki start champang ki belak mi ya ki rukom pentelun ya ka ni ka kam ha Meghalaya ka ba penya so alang ya ki tanat trekam ba pher pher kum ka tanat jongka koi ka khya ka tanat ki kam pen roi ki than nong kendong ka tanat puli buthi ki ken hon nyam ka shnong ka thao ba ki nong tre ki ba khamat do ban prashang penon dur janai ya ka jing he jing san ju ki khna ha kerta kabaki dan kamba ki balami ikhmat ek Meghalaya ka deka program ki kentop yo chief operating officer ka Meghalaya ECD mission uba Ronald Kinta ka program manager kong Naina Warjri rengkat bad u civil engineer ba me ai bor hiam roy m pada ka Meghalaya state pollution control board kala yo ya ka silver award na ka top bay de bad ka mariang ha ka scotch summit ka bashis pa pra na mar ka jing pur chang jo ka man ran bhai ka jing long jokal air ha berni han ka we ni ki jaka ba pao ki kam karkhana india ka ni ki jing tho ka pen pao ki jing sadang bala thmu an pen du na ya ki phinget pum pum ba jabo ki baran ha ka ki jaka ha ka jo ka jing lang ka Meghalaya new and renewable energy development agency kala yo ka gold award ha ka top power and energy mar ka jing tie we ka jing pin mi ek boarding ba la man pa thamai u mentri ramba konrad sangma u lai ku ble ya baro ki ba la yo ek khusnam but la ong ba ka ni ka pin pau ki jing it jang me ghalia ka ban ya dai ka mariang ban pin yo ek jing roi ka ban ne pa ka jing men bhai ka koi ka khya jang ki pa ba ha ka jala baro ko we U Block Development Officer BDO jangka penuh selasi yang ada di blok ula ai kejing pun menapak bak bagi daya benkiar na kijaka bala syak tak dah kejing tua kendau namar kadang kejing seir yok kalak ban kelem biang ha kenu-kenu kapur na kejing senjor. Lekan tu ginong syong syong ban kiar na kebalik ni lumbriyo hajan jong iti kijaka bat ha kejuk kapur ban buat renti kejing petak jong ki buar bahalor kena ban latnya kejing seir jing ma. Lekan tu juri ginong syong syong bakim daya benlek bamsut nyawi kejing kiar budak bat ya ki dak ai jing maham na lor kata la kan tu ban am ya lam ki khna ni ki temen ni ki jing ri jing do sha ki chaka ki ba shong si er na ka jing twa khndo la kan tu ki nong shong shong boro ba kin pin tip mar mar shi ki bor ba lor la da ki shim ba ka jing ki khndo ha ka no ka chaka la ba tha ru ya ki pa

Kublai phi ki parlo no sa ba baro kani gani ki akashwani shilong ka ba juwan shwi no lai spa so phu nyu point on meter medium wave ubairin ka ru phras pa ndru pu sao kilohertz ka por kat kum na kani ka studio ka jingi ka da phras sao phu minit min step ba kla biang ri ngi ba ngon lam shphi ya ka live phone in program ki jingwa ka si parlo baro u telephone number ba phila ban call la da phi ka ban shim ta kani ka program u de not lie real sau ar khndai san ar not sau nyo ti kat bang dang ap ki calls ki jong phi ni nya sadang ni ka program da ka jing ruai shanu ki tu ki por ban ruai di ba spetar jirwa

te parlok nong sngap bat da katu ka jing rai u nong belai ka bla rai di bar na na khar kongor ila poisha ka pokot jong ka ne ka program ki surbathyang ka ne ka lawan spina ka akashvani shillong sngau bhavan apan mata ya ka program ka banbut

0: la wai kloi de mo sung dei da ap sin don ru mo bani a bali phai bu wan shao biang mo da wai slem tam ban si hab ya le chwa she yeng dei ti pi ong kum nom to ka skol ba ka yeng su pi ka jan ne ka jangai ne kum no ne
1: da su mare ta ka ja
0: oh ho ho
1: ya jat kat ya na ne na khaw na khaw ka ka jan
0: oh ho ho ho ho biang ti la jan wai artal em ka no beje kum to fi ong yi wai
1: cepu jang ki ha ri khat wai hi la
0: ne oh ho em la bi yo sngaw mo dia nang tap dia ka ikh jing roi ba pikwa ban sngam ta kastam
1: tem ta kastap te tem jit no fi si ad dia na ma khem ya sngam na ma nga don chas ko sma
0: oh hoi hoi ti to ang ni sngap da ka ei da ka run away jong ki one republic
1: ka biang hi
0: ta oh hoi na tap dia pin le mnu pin sngap sngo bhalang bat no
1: Yang kau lagi siap tekan kania ya kimo aje masalah si muka kalau jenah.
0: Oh, oh, boleh sih buat.
1: Oh, itu je ya kita staff mu iwe tak iwe. Takkan ya lo ya kita lo jangan ikut iba ada yang nak mendem, iba ada yang kusla, iba wanyang, iba wansli, iba poleng. Tak isi tahun, isi dasya, ikong IC, kong sam, EIC, oh, idu makan idu nama perak. Takkan ya lo ya perak iba semua isi mentah.
0: Oh, oh, oh. Nak biang kata?
1: Yang si Adi.
0: Toh, toh kubleshi bun e kasi besok bakal menerima.
1: Oh, itu.
0: Kubleh, oh.

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Good morning.
0: Hoi, nata iya ita?
1: Mga kongrit, ko at nabiwas.
0: Kongrit na siya eh.
1: Nasa mong app.
0: Kongrit mo, te mene na siya po mong app, ila dep phone yang i UV, UVP, ito, UV.
1: Is para kami.
0: Oh, pia salang, hajo ni kumno.
1: Salang siya.
0: Oh, idon bok ni mene ila. Ya ila yo lain ni UV mentah sa i kongret. Kongret pada fi keteng gum no.
1: Dan simti.
0: Ha?
1: Simti.
0: Oh simti. Oh di simti mo ni kot i pi di simti ke nomor ba. Kongret kongret ti ki kongret tarai mla nyau syu kat no ngut ki kongret ki badan ha mau ngap mo. Ti ni kot no i pi di simti na tai simti ke ke jing ruai simti vi kwa ban sngam.
1: Ai di ruai ba slice.
0: Kekerteng. Oh, tak. Nampak dia itu something ni pentam si fikir ni curai kebong hello my love mo.
1: Ada.
0: Dia pin sam subah lang bat no.
1: Ini kong air itu.
0: Oh, kau beli sih buat.
1: Baru baru tiba ada yuk lunch mak.
0: Oh. Nampak.
1: Meju, beskun meju baru.
0: Kata. Oh, lah biang kata. Di toa shimti, kuli shibun e, kasingi basuk bakomen, you fi ma?
1: Ya.
0: Da. Kublai, hoan.

ti parlo nong ngap de ki tu ki jing ruang la poina shabakut jang kan ni ka program git gunjan kabon chapi na ka akashwani shillong apat ngap ya ka program kabon buot ka program rimpe ki kinthe kani ka de ka akashwani shillong kabon chapi haul kabon chapi haulai spas of new point army the medium wave ubai rinka ba pras pa rup sau kilohertz pila ruban yo sngawi ki program jangka ha ka news on air app but ka dth te parlo no sngam ni ni hinwa lam chapi ka program rimpe ki kin thei bangi yo sngawi ki jingya ther but emerging mun halor ka phang ban pen ne pen sa pen he pen san ye ki khuan ki khti ha ka juk ka bamnta but ki e ki jingle but kumnu ban job ikita ki jing e kinong shim da kilong ikong bahon dalin mauro but ikong bakordor banen but imoderator ilong ikong joblen nongdhar ti shobanginya yosno iganika program manga ise namal nyang adon ban ai kajing kren chapi kajingpen he ai ki khuan ka dei ka we na kajingkit khlie ka bkhraw tam ba kajingkar khu ha kajing em jungi kmi ki pa ha kani ka prathei ka baminta kajinglong kmi ba kajinglong pa kam dei tang ban ai bam ai jing pulie but ai jing kmen ni ki khuan hinrei ka dei ru ban sngo thu ki dei ru ban sngo thu ki jing sngo jungki ban karsha ni ka jing thrang jungki bal ban yarap ye ki ban kala long ki briyo ki badan ka jing ien ki bashlur pat ki baket khlie kikmi kikpa minta ki mat buon ki jing e namar ki khuan ha kini kisni ki la he a kapor jong ka technology social media bat ka jing kala ka ha kapor ka ba minta kikmi kikpa ki de ban sinchai ka we pa ka we ka sincha sinjam jong ki khuan hinrei utao bas ngam ubakashan bar bahikai ye ki hok ki jing e dei ba ka jing long ka ba bha ki khuan kimdan ka mi ki pa ki bajanai tam

0: كان ميك با كي بدن رين كان كي با جنسر من سيم كي با ما با كي با يا يين كي كنتين بنشلر كي با كنديان كي لا بنتي كي جنشانيا جنكي كون كات با كي جنس غو تو كي جن اي جنكي كي بن كلانيا كي ام داي بن پيت تان يكي داك بولي با كي جن جام هن ري كي ميك با كي داي بن پيت رو يكي جن لون بريو كي جن ستار پر خان كي جن اي يكي وي با كي جن كي جن كي آ كمن سيم جنكي kikmi ki pa haba ki shami ki khun jungi haba ki le bakla kimde ban pinram re ki de ban ai men siam ba ka jing bakla ka de ka we ka lat ban yo ka ji kai ba ki nang ban pin ba pan ya ka e ka ba ki la le bakla to ken ma ba ki khun kimde tang ka la we jung ka la shai ki long ka jing par thu e ka jing ien ba ka jing hi kai ka ba la yo na ki mi ki pa haba ni pen he ki khuan da kajing isne kajing ya da bat kajing ngau thu ni te ka prathai ka ba khamba kable shibun.
1: Nya don na ka ni kasi menta ya ki paralong kemi jungi ke bangin ya thir ngin ya mir jumut bat ngin ya ai ru ki jumut ci perkat jungi halor ka ni ka jing pen he pensan yi ki khun ki ti ha ka ni ka juk menta ki e ki jing e bat kum nu ngin la ban job yi ki ta ki jing e te nga nga de kong job len nong dhar te na ka liang jong phi ru kan bha ba phi phi ni pen ithu ya la di
2: nga nga de kong ba hun mau ro nga la song thait na ka kam hi kai bat nga song nga sa ha ka snong pokse
3: ngadei kong ba kordor w banat lengkoi ngasong asa paryong hoj men suarong lalong nong ikai
1: kubli sibun e ep kong ba kor ba kong bahun na ka benta ka tu ka jingpin itho jong phi hang ne ngin ya kren ya ka ni ka ru kom pen he pen san ni ki khun ki ti jungi ha ka ni ka juk menta ho hoj na ka liang jongi ki be shim benta hang ne ngila poi ha ka karta le si ki be ngila ban ong ngila don ksiu en re ka don hi ka ni ka jing pher ka ba jur ba ka juk jungi men sua bat ka juk jungi benta to kindia kumba kayak ke pormo kini ke juk jungi mentai kila don kini kerkom jeri ke kerteng juk kini ke juk bepher bepher ke bingi kot ki generation names nakaliang ikong bahun pidon kindia bani keren halor kat kum ki snem ke juk bingi kot kini ki gen C gen alpha pisngo kum nu halor kini ki rekom jer ye kini ki juk bepher bepher
2: ho ni la poin sya ki karta ke bakam sya jerong iyu i ye kini ki pateng ki bepher bepher par ho mentai ki don kita keru khot kerteng ni kini ki generation ni ki pateng ni ki ai kerteng kum kita ba ngopi ki generation Z kita ki alpha ki wei bangi yu iru basisha kat banang ya ki por kat banang khai kini ki pateng ki banang wan tersiter ni yu i ke jing pair ha ke jing long ke jing man jong ke jing mut jing perkat ke jing he ke jing san ke behavior mo ngi ban ong jong kini ki khun ki banang mi na koi ka pateng sha koi ka pateng
1: ha ngi so thu e ka tama ti kat kum kara jing long jo kini ka jing man jo ka perthai mentai ni lap ba kata ka generation jonggopor thamaba baningkong thamaba abar haka juk jongka thamaba abar khat khandai ar khandai khandai sa pusan terter ki khot ya ka silent generation kibri ki ba kim juang ki shu sngap kim jupen phai ni ai te nakaliang jo phi pa de kong ki e yue pat ki kerdan bala phia ya ka ni ka juk jongi ha ki ni ki kerdan ba pher pher na lor ka ni ka silent generation
3: plishibun kong te na lor ki tu ki ngla ban ong ka pateng ka sngap
1: ha ki pateng yes
3: te ka hadin ka tu ka buat sekarang ni ka pateng ke bagi kot kata ka baby boomers la ni ngilak ban ong ka pateng jungki kunlung kiba long kunlung ha kitu ki por ka don kambun ke jing ya da mo ki kimi ki kpa ki le ban ya da ki kun nang ta le se ka juk jongi por ba khaya ngi ki kot kata ka gen x le se ka kum ki alphabet kata ka pateng x ka ba ngam tipe ka khasi ngi chong mat ka pateng x mo ka tu ka por ka ba ki la sedang ki jing thmai ki la sedang ban new core ka pule dang lero ha ka tu ka juk nang ta ki bot sa ki ni ki snem let's say she jar kandai spa propo hado kandai phone real e ki ba dei kita ki millennials le ni ki gen y te hadian ka tu pat ki boot sa ki ni ki gen z kandai phunyo kandai phunyo ter ter ki ong hado ar jar khat ar mo ka ba menta ki ni na pereng jong ki kala sedang long kemi
1: kan su kini ti ni mo ki ni ki bengi khot ka pateng gen z ki ba la long kemi menta ki khun jom ki pat de ki hap ha ka we pat ka pateng ka bingi khot ka gen alpha nang ta kat kum ka ni ka juk start san sementa ka lawan sa ka gen beta tingin pek ka rakom im ka rakom le ka rakom kren ka rakom her kom san ru ka la her ti khin ya pidan ni e ban ong holor ka jingi pe jok ni ka juk gen c ki ni ki kimi ki pai ki balong kimi menta ye ki ni ki khlum ki badang he dang san menta gen z but gen alpha
3: to gen z kong kila sedang

0: hangtu
1: ki spelling ru kim da salia than ki khna abalaina mar haba type ko computer le ni haba type ko mobile kla don te ki khot ki predictive text pi type iwe ki kentien ar kentien kala ai ka full form jo ko ka senten ka e bai ki khna man ta bekin bnia ki spelling ba hadu ho college ru ni lap ke ni ka spelling ki kim da patyau than ki kong beteng mo ki bade ba ka ni ka benta jo ka ni ka computer ka ni ka chat gpt ka ai ki di social media
0: ho ke chinga de ba ka chat gpt ai ker pang ye ki ni te ni la ban ong ba da ka ba burom mo ye ki ba pendon kam ki ni ka don kam ho ka long ka ba don kam bangin pen na ma ka pen suk kata kata ki ni ka juk ka ba menta andre ka pen hiar no itu ka bor per ka ka pen duna no itu ka bor ka jing start ka bang ki mi len ti ba ha ka pareng ni ong ka creativity ka bor per ka ru ka duna no te pa per ka ye ki we da don ka no ka no ka project bagi kena agi ban le tar ki wat no ka chat gpt ai teng teng ki no ikai kim tip ya ta la ban lap ho oi re kim lap shu ban check ya ki taru te I kum bala le bah
1: la da kin nong ikai le kim update ila de te ka ai ka bagi kena ki tip ngir ngi de ban tip
0: te ngin hap pet ru kum ki kimi ki kepala ni kum ki no ikai ngi hap ban tip ka ai ka benta ka ba ka yara bagi kena bat ka ai ka benta ka ba pen sniu ru te hang ni ngi I ba wat la ki ni ki diar ki long na ka benta ban yarap re kampun ngi I pen man kala kala ka kerni
1: ti kong nakaliang jopi mo ke bidei ba kani ka physical ka baki ka ti jat ka met ka phat ka por jungi te ki kimi ki pai kha perta kha khot ki khun na bar she ying ba ni la mit tang ka le kai ba nangi wan school ru na lor ka ngi dan humba ni la ki ban yo le kai no ka ba ka kani ka juk menta pa de ki khna kim so ta nat chu ya ka jingi le kai ba ka met ki la khambun na ka kam ki ki le ka de ki khot de ki ti te ki tham activity Pisang aku belum ikut jengi per juga tu kan jup jengi mentah bagi ni kena ikut balak sulong taki tin paring ikut kau cepat dia tu balak sulong bagi aju kaki usah kejeng sengat pindah ni eban ong halor kan ni ka rukom entertainment ni jengi lak kai jengi kena
2: kong ngas ngobu kumta kan ka hakapur kong menshua ki kena ki dang yelak kai ki dang yo exercise pakat tu ka build up ti ka jengkot jengkia
1: jengi
2: nang ta ki klang ka bam ka di ru nang ta ka thia ka dem chuki kong babiang reha kan ka juk ka bamenta pa de ka jing duna ka physical exercise ka physical activity ka penlong yiki ban sengat jab her nang ta bun segi jing pang jing sitom
1: ka ru
2: kombam jengki ru umlong ban bam klem yo e screen la hab ban
1: kata kata ka de goi mo ka ru kombam jengki ru kim na de ek jing mam gi bate ka met ka bingi la ban ong menta kan ki junk food
2: junk food
1: I kumba lada omla ban check yiki kin bam kadang de ki tu ki jing bam ka bam yarap ya ka kot ka khya jo ka met kan pi ki sung kum no ka ni ka entertainment ki jigar ko mele kai ba mi shabar bat menta pa de ngi hab pen bor ki bi ki de ban mi ne yeng ban le le kai shabar
2: ka de ki jing shisha kata namar ba menta ki la mi tang ki e ba ong pi ba kam tan ki pri akti ki shong ba ha ju nang ta ki mi ki pa pen biang ki ka bam ka ba ki shong nang ta petai rung I ka duna ta pi ndai ku men shwa ki tan ba ki bam ha re menta ban bam ru nga im ki khon menta nga I ki se la jong hab da pen bor ban bam
1: kedeng kedeng ko hab pen bor
2: ba kin bam ru hab pen is
1: kijit
2: Kijit aduk kata-kata ke jingnya per aduk kata-kata bagi I bakal ni ka jing duna ka physical exercise ka kata baik perkat pada juki kim san re ka jing
1: perkat namar haba ki pulih po ka health education ke tu ka wei ke subject ke beri sepang ke kuat ke kia ka jing kuat jing kia abu pura ka day om tang ye ke met ka day ru I ke jing mut jing perkat ke ki ke ksar baru kuat ke badan di ka kata bah kin dia ingin poi pada sepang ke ni ke rekom ye lek ye wan ke leng jo ke pertai mo ki po jing ingin laban ong ba karem bah bikin lek da ka flight ke simpor Katrin, bat kum tater-ter. Henry mentaling baka ni ka online booking. Nga siya ili online bank na do ka kayi ka pateng. Bat ban book I ki ticket ani ban book I ka train. What ya ka bus ro? Lalik di ka online. Di ka ay ka jing harap jong ka ni. Ka juk jing mentaling. Kod hi ka technology ha ka bide baka ni ka jing ilik. Ya wan ka leng so dong ka pertai.
2: Ka don sibun kong ka jing suk. Namar ba. Ha chaka bingin lek ban di hap yang lain. Ban di book ticket. Bingin persitom ila di ban lek. Lak ban lek na yang. Lak ban lek tanah ni na keti. Ban book ki tiket ski jongi ban lek ban wan ri ki jaka sa ki jaka songka
1: ri ki jaka tiak biang lupa
2: tak biang lupa lut ki jaka lik kai lupa biang lupa lut ti ka kam suk si bun
1: ke perti ke larit mo kong
2: perti ke larit larit
1: ba katakan globalization ke jinglong ke wei jo ke perti ke larit ni ku atip bi ki wei ru hang ni hak ti ki wei ku atip sepang jongi ru hang ni hak ti ti nak ilang ni kong bade ku menu pis ngoh lor ka ni ka jaka tre ki po jongi ni mi ne yang menit tren re menta pa de ka ni ka bosyok ajuk te Walk from home, online. Kita kata, kita kau cek siapa dia kata kalian.
0: Kacang haki jad brio mau kata, Andre. Kau bangi tray online, kamu nisong bed ngaruh ngadon. Kau jingir kom tray online, kau bangi sotu bahaya kata. Andre

0: kila sang baso tu ba kamera ba chisien biki kena kila kerni ya kene ka kam ka e te sa chisien sha bingin pinkut ka e ka kubor ba kaddu bi dan ban ong bingin job ya kene ke jing e bingi kendu ka kene ke juk menta kum kiki miki pa stang si ketien argentin
1: te kong na kling jong angas ngau ba ka jing ya lam ka ba klan ya kiki miki pa kam dei sha pang bangi la long lupa ki ba janai angim la ban long janai mo la ning ki kwa ki kun ro kin long kum bangi kwa mangi ho ni i like luot ya ki ringi dei ban ai ro ka ta ka jing ket kli ni ka ye ki kene ka juk menta ya phi kai yu katam rai ka nang nu ki wan tingi hap prakhat ba ki jing long ki kimi ki kpa ngi de bani kai ka jing e ngi de bani kai ka ta da ki jing alam ka ba start ka nuksa ka ba bahana ngi bangin pensan om de hoit ka spa ka burom ka kerdan ka don kam re kam kut tang hang ta ka kut da ka jing long ba baha ka ba ki de ban don bat la kini ha ko ki sing ki long ki nong ya lambat ka jaj ban rio jongi ka sedang na yeng ka ba ka yeng ka ba pensan pura ha ka jing tip rio tip blai bat ki ba ki kun jong yikin tip ya ka ta ka jing long jing isen e ya ki wei ka jing ngau lem ye ki wei
0: berkat lem ye
1: berkat kumno om de tang yala de han ye ki wei
0: ni dang la ngim ong ba ngim la ni dang la la da ni kren ni ki khun ke jingi kai na ki em lang salang ke jingi kai ki yo na school ki seminar la ni ki jaka ki tre ki sek pendek kum ki ni ki chek program ya ki long ke mi badang khna ik barang ba kumno pen he pen san ni ki khun ting dan kam ke jingi tre lang pilap ne em ba ngin dan kam ti ban sngap ye ki tengkeng ke ni ki jing bun kam than ban ong ba ngadang le kata ngadang le kata ngim sngap kin sawat chwe pis ko kum no lor ke ni
2: ka de ke ni sha kong kata
0: han
2: pengi i ka de kata ru ka ba yalam sik jing e ki ba bun haram ta ki khun
0: han
2: namar ba ki kwa ban ye thu i e ki mi ka pa kim don por sngap ki bun kami ka ni ki bun kami ta ki ong apshwa apshibet
0: han
2: is ki don i problem ki ko ban share non ba sngap hayeng ti kilik no chwe
0: ha ke de kham tam mi le ni ki barang he dang san tin e ja
2: kata ka de ki sha te sakawai kong ngamut ban ongkum ni kin ba kum kikmi kik pa kan ka jok ba menta ni de misot thu ba ke jing kit khle jong ni ke kum kikmi kik pa ba ke jing pan san jong ni ki khon de in de ki adap sau sem san snem da jok ki dang rik ta dang ke jing so thu ki dang ke jing start ba ngi i kum ta ngi ai nuksan kum ik siu jong a ha bi kwa ai ai isu ya mi kerdam i ai tu bi ni yo
0: tu ke de ta shin no ba ki pen i
2: ba ki pen i ki tu ki ta tram te te kum kikmi kik pa kum ki tur ki de pan ke jing start ke ba ke jing start ni yo na no kecing start ke deh nak boleh ke deh menpan nak boleh bikin yuk kecing start kum nak bikin nak kikmi kikpa kibani alam bikin kikun bikin san kum kita ki nong shong shong kiba don kecing kit kere
0: kum boleh si buon ek kong bahun kong bakor nak kebentak jingi perliu jemut jingi bentak kesengi kermen ba keni kecingi keren jingi kan ajing mentoy gitu kiba sengap bat kum juru kan nyarap kan nyiki niki long kemi bat mengiru kiba ngila ban ong ngila don nak kekerdan meyit ngin nyarap ban betin lenti ban keren yaki ban sengap yaki bat ban nya ya rengkat-rengkat kat kum kejing long kapor tambah kade bandon kata ka balance kejing pinbiang kan ban le than kum tu rum long ban le than kum tu rum long ban klet ye ka bala de rum long ban cubut be tang kini ka batama rum long ni hab ban ya pinbiang lang tiada kini ki kentin ku bele sibun e ye ka por jong pi ku bele sibun
3: ban lo no sa phi la esong man tan ye ka to ka program garin pe ki kente halo ka jing the jingmut halo ka phang ban pin ne Penhe pensan ni ki khun ki ti aga jok ka bamunta ki e ki jing e bat kum no ban job ikita ki jing e ki bat ki ki brai shim minta de ikong bahun dalin mauro ikong bakodwar banin bai moderator job len nong thar ni ka min par lok nong sna ba ka ne ka program phila yo ik ji ka shi bun e kham ta mi ki ki pa ka ne ka program kala poina shabakun ka bolawan chapi na ka akashwani shillong

Dia parlok nong ngap pilai asno mentani ratu ka jingrai ka jingrai jing ba Dominic Lincoln ka bala ai kerteng kalenta champa titing ni puteng shu shu igani ka programs ada ki jingrai jing ba Don Box Star kur kalang bala ai kerteng ka jing start ba maya but buat pat sa ka jingrai uklong skau.

Kaniga di ka akashvani shilong kapormenta kaladap artat laibiji ti parlok nos ngam katungin pun kutshay ki program ki bawan chapi hak transmission ka baning kong bapin sa yos ngobeng ki program jangka kapor sanbiji janmiet tat hat du kata kapor ni ay kublai

Iyan Akashwani Shillong garo Koburang. Iyan Akashwani Shillong dao program ko nga tenga iyan talang tamuk na tumsing pa sakantina tamni nam big pa salam ko tenga sakantina tamnam dao na simang FM rchasa gatam point dog megahertz aru chakdam suprisni point gni medium wave gata tamadik na sona gata manenga Dalam semang nagi rangko kama tanggins kanggaba lukas marak ni rangkaba gitu ni likha doreng. Reomba besi khari sumoy. Suntul ni togepa jojong. Yek ki rangko dalam semang jojo lukas marak ni rangkaba gitu ni kokta sona gata manangin.

Dalok waro di hitin tugi ahar dali girwa yuri yo api u apus nya giwana gach o iyong gokong lana bha ki toy irwa ye u gokong lana di ega hapar di yong i to ye wadi e pertut chawa lai chawa wan say vi tuwana ni wong ye tai waro the boy chawa kut yong nika program jentia yong i heni por e kubale ye por wakodor yong pi perlok mia te katu tanya abani saya gini ki Kubor Gentia Kubun.

0: ọ lăng đô khu rửa bạn chị ấy kì chinh quân tôi kì bằng yêu ạ mơ lâu nữ sổ ạ kà bây đầy bạn có cột kia kia
1: kubli shi boni fi kong ba pila ban invite mo yanga shikani ka studio ko jong fi te nga ai kubli ru iki pat ba ki basngap ya kani ka program ha kani ka por te man ta ngi nyakaran mo shpang uni uso lang dukhur te uni uso lang dukhur ngi jutte ba ka ktin khasi mo ngi khat baro ngi khat hi uso lang dukhur te ha ka ktin phareng pan ngi shit khat u black mulberry mo te scientific name pa jong uni ngi khat morris nangra te uni uso di uso berit udah rusa oba jam, bot udah rusa oba tiang sengur bah. Te kidan kiba da bamru da dempat da di bai bah u kam jo. Ma, te uni u kelarong na karong jerngam, sya karong sau, na karong sau sya karong yong, bat hadian na ka rong yong sya ka yong dum. Haba u la i bah. Te menta ngin yakaran pat sya ka, baya day bat kakot ka kia jong uni uso ma. Te uni uso uri spa bah ha kanika vitamin C. Te kadan bun ruki antioxidant, kebayarap banyadai kebenta jong kemen te udan ru ya ka iron but fiber kebayarap ka kuat ke kia but kejing trikam bah jong ka kepo te kata ke de kejing yarap jong uni uso
0: ta ko ble shibon kong imi halo ko kejing batai jong pikin dat jing lam prang bat kum juro kejing mentoi ke bang yo no uni u so ka be de bet ka kuat ke kia ha ko no rukam kini ki nong rep ki jongi ki thungi uni u dieng jong ni u so
1: ningkong e ngan shu bataya phi ba u new so u yet ba ban mi ha ki jaka ki ba shai ka sngi ka bomut ka ba shit sngi ba ma u mi ba new so te u san ba ka khando ka ba dan ba ka jing tuit ka ba biang ka bomut ba ngi u de ban yo ba ka de ban ter khong than la da kana ru u mi ha ki jaka ki ba shit u de ban yo ba kan ko umru te de ban ai ba ka jaka ru ka de ban slap kam de ban ter khong palan u ni u so pat anda phila thong un mi ha dien arsenam haduk san senam kat kum karukum thong bat ki jat jong u so u jong ma te hami ghalia bon ki brio ki tip yo u kum u so lang dukhur hendre ki dan ruk ki jaka ki ba pendan kam de ki wei pat ki kerteng shnong ki jong ki
0: te to mentang ini poin nak kendian ha kene ka bay day bat kene ka rukum pen kala ya uni u so lang dukhur shaki wei pat ki jing bam te kum ki ei ki ta ki jat jing bam mo ki bingi la pan yo no uni u so lang dukhur ha bingi pen kala shaki wei pat ki jat jing bam
1: kat kum ka jing tip ka jong a mo long manga dan hapo ka ni ka department jong ka food processing ngi kham process bahaya ka jam te ya ka umso ka juice te ka squash ya ka wine te dried mulberry mut la pen terkong ngi ni ki so mo te ka jelly te ngi la man sna ice cream ru menta ka portion ila bah man sna ice cream nambau ni so te ngi la man sna yogurt ru yogurt kemut ka doi mo te menta bun ki brew ngasi yo sngo bahaya ki bang bahaya ni u got mulberry flavor te gila banchna candy candy kemut gila banchna mint mo te tang kita hi ki ba kat kum ka jing tip ka jonga ka bangi gila ban proses yunu so
0: te kat kum ka jing patai ka jong pingi so thu ba la ban pan mi chi buon ha mo kum ka jam ka juice ki ong gi wain te long kong i mi pin patai company ha halo ka ni ka ru company ka la mo yunu so long de khur shaki wei pat kini ki jing ba
1: tongan shu batai tang khandiat mo kong yakini ki jat process ban kumnu ban process ye yunu so mo toning kong e ban process ye kanika jam te ban process ye ka jam ning kong e ngidan ka man sat bahayo so namar ban ngitep hi ya ka jingkhut ke jing suba ka de ka ban kam ka top priority mo ha ka process ka ban ngin na process ye kunu kunu ka jat jing bam te ka ba ar ngin ha ban pelat ya ki benta ki ba seni umut kitu ki ba put ba put ngin ha ban berat no ngin bu tang ki ba kibadang long man shed te anda la adab nang ta ngin sa shed lang bat ka shini mo te anda la adab shed lang bat ka shini kum tu te ngin ai ya kuni u dawai citric acid beling ya nak ban ai ni citric acid namar ban pendek kini ka jam kumba ndru banai ie mo te kum nu pat man pelang pat long man pen ska ya ka tu ka jam te ngin hap ban beri u pektin te uni u dawai u de u bala ban pen ska e kanika jam mo te ku menta pinda thiet ke san jam kum tu kam ka kanika jam ka phim phi e kam de am ka ba sngur kum tu lani ka ba tuat ndri ka ri ka ba ska de te de namba uni u pektin gi ai uni u pektin ha kanika jam khanang man pen ska e kanika jam kin mo te handala dap nang tu ngin hap ban te anok kloy kloy ha ki ni ki container mo ki jing song ngi hap ban te anok kloy kloy ka por padang khluit namar andala pja ngi nom la shu ban te ba po ki container mo. to tingin pai pat sya kani ka bangkin proses pat ya kani ka juice leni ka RTS ka full form jo ka RTS mood ready to serve mood ka debit gumnan ka man

0: umlani umdan ka man shet kedi ke bangin di bit direct kom kini ki jus mo ki bangi shet thiet na shabar mo tikish poting ka kini ki jus lechi engi di ke tu ki shet khat kom ki RTS mo to kani ka jus ing le kom no ning kong e ka kendong ka ning kong e ngi ke show ban ngi penjam yun uso kamut bangin hab ban grind mo ngi haban grain bahayu nu so andala dab grain ngin sa filter filter mun ngi haban jar bahayu nu so kanang bingin yo betang ko tuku umjong tu so ma te andala dab nang tu ngin sa tap apo kyu ngin sa shed bah ya kanika umso andan ngin sa tap ya kanika shini ma ngin sa ai shini ngin sa ai citric acid beling ai citric acid ko manga batai fi mane kanang ban kan penne ya kanika umso ma ka baya de pat ka jing ko ka jing suba pan te kini ki bottle ma kini ki container kini ki song giving you haban song yakini ki umso yaban pasteurize bah ka mut yaban pentanam bah ka khlut yakini ki bilor mo ki shaban song umso namar bele ki dik bilor ki dan ki khnyang jing pang gi dan ki yuma hang to ki jabo ki ek tingi haban pasteurize yaban pen khut bah ki ti ki kelong mo te andala adam nang to ngisa song pat yakini ki umso namar ba lada gi song bet kum to direct kan pen sniu kloi ko umso to ka wain hangi ngam nganum la ban batai benia bahaya phi ka wain namar ba shisin hi bangi ongi ka food processing hi ha ban pen ibe ka hands on training mo de ladangi shu batai kum tu kan e hi ki briru bakin kan mau la ne bakin long makanaru la da ki tho makana ha dai ri ru kam de ka basuk nan ladangi la ban pen i hands on mo to de yo uni uso ban pen kala shu ka wain ngin le kum no ngin ha ban pen luat bahaya kan uso and then dingi la da ban pen luat yun uso ngin tap ya kene ka yes muni u yes umde kum tu u yes u bangi shet shet mo shet shet mo mo to umde u tu u yes mo hne udan u jong u yes u bangi ha ban ferment ha por bangi shet wine te andala adam nang tu phya ban bu kumba shitayo la ne lais ngi kum tu te phya ban check phya ban ye check shi ye check na ka we ka sngi shi ka we ka sngi na mar bale pa phin tu shu e be kum tu kun support na uso tingi ha ban king ha ban filter te ka bun ba ha ka step mo ka bangi na ha ban pen kalai wine yu nu uso te nga shu ai ling kot ya phi ba ndala adam nang tu la adap thap yis te ha din tu ngi sa filter ban ngi sa bu ba ha kini ki jing song te banchna dried mulberry mo kombo ngi phimne banchna dried mulberry ngi le kumno ngi sat bahayo nu so te andala dab sat ngi sa pen rkhyang ha ka sngi te kitu ki ba dan dryer ngi la ban pen rkhyang ka sngi ndre kitu ki ba dan dryer kadang la hi ha ka dryer mo te kane ka dryer ka de ka machine ka ba ngi la ban pen rkhyang yo nu nu ujat so le ni yo nu nu ujat jhur ba ngi la ban pen rkhyang ya ki te andala dab nung to ngi sa tingi ai sini ngi sa khle ba ha ba ka sini kum to tingi sa song pan to ha ka ba dei bat ka jing sna jong ka jali pan ka long kum jo hi ka step kum ba king sna ya ka ne ka ban sna jam mo te ha ban ai sini ha ban ai pectin kum ni mo kum sna ya ka jam to ban sna ice cream bat ban sna yogurt te ka tin ka sing jong ka doi dei ya ka yogurt te kum mentah da dei ba phi shat ice cream ayeng lada phimdan flavor mo ba phimdan jingmat you know ice cream te phila ban le no do ni uso ru te ka doi ru kalong kum ju hi lada kham tam ki khana rit mo lada kim bang ban bang kum toy ka doi phila ban ai ba lang ba kum ni uso te ning kong e ngi shu grind ba you know so pen kala pop you know so and then ngi sa khle lang kan ba kani ka bu ni ice cream la ne bat kani ka doi khana ngi nyo jingmat na ka to kan kajing bam ka bangi bam te kan nong ru kum ka kenja marketing mo ka bangi la bangin dia pat shiki way mo kan dei ka e ka ba thamai mo i ka jala ka jungi ka bangin la ban mat no ni so ba um dei tang na ka jam le ne ka juice and re ni la ban sna ice cream mat ban sna doi ru no ni so te kum no ban sna candy mo ban sna mit mit pat no ni so te ning kong e ngi pren kala pop yo ni so ngi pen sebo ba yo ni so and then ngi clear ba ka sini kum tu and then dengi la dam tu ngi sapen rekhyang ba yo ni so kum tu kum ba ngo ong men la da phi dan ha ka phi dan dryer phi la ban pen rekhyang ha ka dryer la ne ba phi la ban pen rekhyang ha ka sengiru te and la dam nong tu ngi la ban pen rekhyang ha kini ki ken jatri ru mo man pen phriang yo ni so kum tu nda la long pol kum tu ngi la ban pen phriang ha ka tri kum tu man pen kelas long ban
1: ban pen rekhyang
0: pen rekhyang yo ni so te and la dam nong tu nda la pen rekhyang do la e tu la long candy la long mit mit te namanta kini ki small processing unit mo ko mga batay pina do mene manchna wine manchna dried mulberry manchna flavors mo namanta kini ki ice cream bat kini ka yogurt lani ka doy lani manchna candy kan kam e namar ba dan kam ya kani ka machine ka dryer mo te la dam dan kani ka dryer te kan e namar ba hayeng ingi ki bring im dakam dan ya kani ka machine ka dryer day te ki small processing unit man pin sedang pan gila manchna jam manchna juice manchna squash manchna dried mulberry tambah uniu dried mulberry ru ladang ang makana lada bamlak mas nahi yang tepi lakban pender kyang haka sengiru day te kalong kumta te lada kasyam jing AAP bapinsna wine lani bapinsna flavor sekiniki ice cream lani kadoy pilak man sna pat ikiniki jat jing bamo kum ka jam ka juice ka squash pat ki dried mulberry kalong ru kum ka kenja jing kamay jakpo mo ya pi kiba mut man sedang ya kani kakam te ki danruk kini ki shelf life ki ba khamselam namar ba kini kam ko ka jam ka juice ka squash ki dan ka shelf life ka khamselam ko manga ongai phi menne mo ndru banai te ka jing ne jong kini ki so hapo ndru banai te phila ban panya yo ba ken ye ka jam ka juice ka squash mo te bat ka danruk ka yo ka hat ka ba khamba lada phinang ban pentri kam ken kumnu ban phin process yo ni uso namar ba da ngi pai pat seki we pat ki jela ngi iki breu ngi iki penan kam bahaya ni uso long ki bang bahaya ni uso mde tang bangi cubam ko mengi sene lada mla bande ngi la berat no re haja ka ba phin berat phila ban proses pat seki ni ki jajing bam ken tekan long ka jing mento ya phi ki ba mut ban snai ki ni ki products mo lambang ni uso
1: to khoble sibon kong imi ya to kajing batai pinya kajong phi halo ki rukom pen kelai ki ni ki jajing bam na uni uso te ha shaba in pen kut no ya ni kajing ya kren kajong ki na kaliang kajong phi ka ik khobola ni kajing tu ya ki ni ki parlok ki besnga ya ka ni ka khobora ka ni ka chan mien
0: to ngan shu ai khandet kajing tu mo kong uni uso na mo ude uso ubami tang haki ayom de umde ubami baro shi senam te kumanga batai mene phi kong ba ngiyo jing mentoi ru no uso hakal yang jong ka koit ka khia te umde tang na ka koit ka khia an ring ngiyo jing mentoi ru kum no bangin la ban process pat ki we ki ja jing ba te ka kentu ye phi parlok baro ba phi de ban pendan kampai uni uso ba phila ban sna jam jelly juice squash mo ko manga batai phi mene khanang kan nong ka chingka mai jakpo ya phi ki ba kwa ban sedang ye kanu kanu ka kam kham tam man ta ki khana samla mo ki ba shu shang hai yang kum tu ki barang ap ye ki kam kam sarkar la ne kinu kinu ki kam ki ba ki kwa ban tre hendre tang ba phi shang hai yang long de te long ba phin shu we sky no eka por ka jong phi ban pele no eka no eka por ka jong phi hendre penan kam yu ni uso mo un long ujin man toy mo de tang man ta kari ka jong hendre phila man export u shu sha baru mo no un uso na mar ba un uso u de u ba mi sha khlau ba man da wai te u de organic uba kibari menta jan baro kibe be shakatahi kaba gikwa be ikinu kinu gi jajing bam kibam ida wai dei te uni uso de wai u nuksa bangila bangin pentrekam lane bangila ban proses pat sikini gi jat so organic limo
1: te khoble sibun kong imi ya ka to ga jing pen shai ba ka jing batai ka jong phi halo to ka phang ka jing pen kala ya uni u so lang rukhur shaki bai pat ki jajing bam ban ki jing mentoi ki bangi yo na uni u so bat ngi ru ba ki parlok nong rep pat kumju ru ikini ki ba ya sna pa kini ga jan mi mo ki la yo jing mentoi halo ko to ka jing ya kren ga jong i te khoble sibun kong ya ka por ka jong phi
0: hot kong khoble sibun ya phir kumju

Tepar nong sabde kitu mitan ki sirtem ki jong ikalen ar merthong gibel aiger teng sunari lom ka jingi basi sabat por song school ka por kam sha shu yang i bangenang beteng shu shu yang ni ka program ki sirtem ka si bat ngi ai ku bleru ipi baro ki parlo nong sangap ha ka bede bat kene ka program ki sirtem ka si bat ngi pen kama pat ipi baro bangin se shem mer pi ha ka wepat ka por ta adu ka ta ka por kene ka de ka akash bani shilong ya pat ya ka program ka banbut kata ka program ek bharat shresh bharat bat hang ni pen se asnguru ya gi jirwai sirtem ra jong ki nishi bat kum juru jong ki wancho kene ka de ka akash bani shilong.